0: Que avui m'hi aquí que sepa cansen.
1: No ta we nan se manito we chinan mi nan tan buen nan ano ka kiska mi nan watsim sa na pe wa na pe sa eskwe wa eskwe sa e kwa ka keo kakata asino wa ota aski hai hai.
2: This is Cree Confederation, and you're listening to 93.5 FM Musquitchie.